Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!